nda e jarmaxada ko habinni yeeso christu mborawge mo hay jax jil ɓay watinen ma tum sen yang werga no war ba wawi do sen kayno din war ma kidol giya din war ma coy ma gonga a day farɓe baywando haaɓiɓe kon yeeso christu mborawge bay wallawge bay wasulay ma ɓondoto kan ɗiga din ma kano blam hulino to humo ko tigi ndo yangbe ko doka garan fere ko ferge tigi cin fer jon churma de fayn lay wono amanda jongina dosse ni taw taw lay far bay jaknawa hen wuli jonna walay wergano ba jonse dosse ni ta ma gano se ko digna wergano ji ta ba hu gale blam no ak ko dik man ba ngala day ba kama ko dik man na gale din dosse se kan huli jonna ni ta ma ko dik na gano namir habil ki dol giola war ma se wano namir la rew la su sene na namin ngi be djio dik ma gano lay ma leblik ma pala ma koyom ma jonse ni na su sene na bo to ngi tigo na jamna ma dak jonse be

Ana dosa nino alaji paparap tuwang atiam agidi. Gano su sede nda iwiri sasanga no ngel. Tego na ti jamba hanao senina. Dai alaji paparap tuwang atiam agidi. Gano nda ikawrin po itu chom tuwanyi jau bakirin. Nebilik ma wali asi hejak ndo wang. Ngel tego na ti jamba ha hulang mom ha hulang nina. Po ina enla rap tuwang gano nda ikawr sasanga. Po itu si hejak nda. Amana yin saitong.

sondu tuma yor yam nar sondi man hagi hinji kal kal ga yal yam na won de da ya won de zerngi chan ga jurap yo won ni yal yam ni da ya mi yonge kede ha ga da ya mi yonge chu bu di ga won do lor da hinge nga da ya france yu chat so yedu li ma dayre da ya chu yam no lunga da ya na lur dum ga yal yam ni lungi chan ga michel brenu nge da ya na la dum on gre da yingi kede ka da yo nga yo da ya chu bu yam lugu ben lungu da dan gi chan ga tu mai nga halla yam ni ro da ya i che da ya dawla africa dan mo nge na ji nge mi go ga yo da hew yel da yi chag ni nge halla da yidran ya chag yoro lungu da ya na cha ro dum ga dan ga da chom na ga dan ya ko dum on gre ya ni yo lungu gi chan ga professor ne kul nang jetu nang ko ya ye Clarissa yo inga da ina je irdu mon gre da ya dinga ke de dran nga yo ya ja ngu ke tegre da ya ya tal dinga da nyo da ya man dinga da na lagu na man de kalkal nga dinga ke de ka da yo nga yo ne kay dien de kalkal yo ya je ga yo inga da dinga dingi ke ge de beran wanduro i ci wo hoy jogo da ran de kalkal da dinga lungu dum gi chan ga professeur Michel Brune Hernan ga da ya sondu hugire da ya nal namu da ya krigen tumai yo daya nalaw yo ache day di dea ikono sandu gi ma hogeli man du yo ro ka control yo gete nga day nata ge daya ka kar nga dum ho gete nga nay natal hu mon dang hal nga daya gu chum gi kay hal nga daya mi go yaw go gre lu gu herer lu gu dum lu gu britannique dum si herera ko lu nga day dan go nata ka kar nga na yu lu gi chan ga Charles Darwin yo day na tagna yor a ce day dawlu africa ya mu a cono day ngo ngre mi go nga yo hewel ngre day son na ca gmar man nga ne na ji man na lo ya nga ya ya mun day lu gre ko ro tuma yo ya mun ga ya la wound day dawlu ngam ya wound ha ga dubu ki yo gete long yo ya ya ro ro day ya na ca gmar man nga ne di lo ya gre day ya lu nga ko le ministre nga day mi ngi kale ko le mu ngi yo lu ngi i cha nga docteur rasita ka yo mbatina bini yo dan go day na ca ga gar ka wuli ngani min de si alla ma di dum nga day di yam na gar day ya ding son do nak ma yore iman ngi kete ka da gre mi yo ya am na agar kar lu ngam no handi yo a cho no day di yo ding ra ya a cho no di yo mi yo ngi kete ka da ngi ce bo ka yo lu mi yo i jo go ngai ke de welan da kar kan nga di yo dran go i ta ngi lu mu go i ta ya na gar dingi kere karangi dingi chubu yu daran mai kage de bele mugro yi kare gere ga chono dai diyo dan go dingra gre balini agra ram nangara nyoro lunga kula dan mugo dungi ministra ya lama halina yo dai dan go na chaga ache diyo ache dingra ya tumai ngi amnga ya lo yaro yo a chono son diyo dingi kere kada kul a chono mi ngi chibi ka gre lu mu ngen dai diyo namru gi di tarik dingi kere kada nga dai namru go dai diyo a chono son diyo ya li amna ga ya ju ya lo yaru yaru acono da ya migo gunke kede nge yelu yan kede nyo nga yo acono da idran mo mange akul nga dinge kede kene akul nga da idran mo nge hino mo nande kal kal gire tem nga rin idran ya juku ya kam nanyo ya ka dingre ya ichu migo nga hala da ya idran nge kede kadang yelu diyo ga yali amu koron yo yaru yo da idran mo nge hidu wali miyo nge dede chubur kal kal gire diyo da ichu da idran da kal kal gire ichu bu itagir ilmu nge de soyo nge da idin prime minister alama halina yo tan go da idin acha gana gawar ka wali ngana gire puru chom nga rin da ichuru ya forum yongi kelenge lam kurtuma yo yoy go abar gete abar yo dan yo namur go lungi chenga president sena yi lungi chena docteur Harun Kabadi churu yor na la namu mi yongi kelenge ama yau gana sudan dungu dai namur go dan mangu dingi kede nga kula par do na ngarani do na ngide ngana manunu kam nan nga ambassade ngu sudan nga dai akula cha da ndo lungi chena Abdallah Bakar Sali yo dai naw ga dani president sena yo ya jangu gete ga ya kam nan nga kede kada man na foyde nga alla ma day ding namru go hanam ta dam go kala far do le ngam nga dan yu ngam no yo ngiya ja yaka ngare cierni wara yor day na cera dungi chan ga Abdallah Bakar Sali yo on de kawli ngana day ding na kal yo chono yaka man naram halama nam haba king dran e chala par go yo
dinge ke dendra ni duwal di mare ga ndo so dinga dando ho idan yan we nga ke dinge ka ni a piru dinge de a chono dai dinge ke denga kol ga mi ga gure dai dem no gure ma mai no kam yo nga ne ke ka dai hawli ju do la nga ra ya ndo do no ma na don ha to dre kal kal ga ma chale dan no ko corona ru ga ya ju ru ga bon ga mera li go yo go dinge na cha ga dai na won dai de ego habar ga tenge de dan yo dai namur ko kosan ma jaro um ko no are dai ya unde dai ses ni sena ya ware na mu kral ja kral dai churu ma ga ga dai ti dubai ni wanai ga dai ndoso ata dubai wanai ga dai ya churu yan chom non ga dum yo dran go he chepoli ga dai ya unde ni ngar ne unda ha ga lu kya ga rak ga lam ko la yo e chepoli ga dran yan ya ta dubai wanai angra dan dran muri kral yo lungu dai dan mu ga kul dum doktor harun kabadi yo mo dai na ta bawane maga nak mu mi go ngire mara halan yo nga halan ge ita bay ga ndu na ngaran ga ko lan a te dubai ya yo go habar ga te ngire dan na muru go lungu minister ngi dai fini habar ya dan mo ngadu moni chan ga minister de la communication yo yo churu nan chobun nga na ga te ni dani mi go wa UNESCO nge dai ya ju yan ngare dai ya ses ngaran ga mi go ha sheri ko lan yo mo ka dai ya chapalu mi ngi kede kada har nge ada yi chubai kene mi okire ngara ne karkal ngi kai mi yong tran ma ikula boro jamanga dinge kere kada yi kadi ngala ya manangaran be ni kamna nge ani ndin ndu goyre kal ni de mi go nge kere yi pida arum na par mi go mi go yo ni karkal ya nge yo nge dai dinge ya jayan mi go ngi pi habar rai mi go ngara ngara yi kolay ro yo ngara dai ngara churu yan yan ngara dai mi yong kere kada ngi mi yo yi pi habar re mi go dinge kere kada yan han nge i chalai go re lungu ngeram lunga kul secretaire General adjoint nga dai ya ministère nga communication yo ngirum nga ichadga zutane dahab martin yo nga dai ya dajer do mon gre chom na ngare ni de ci da won nga mi ngi kede yo nga yo dai di bel ki yo nga yi tagri ke gan gre hal nga dai hala ni dinge kede kada kul nga hala ni gre dai ndoso ake gan na ye go habara ga te ngre nam ko lana mu ma ci rawara hi ngi nei dai ya awon de ni dum nyama na ndo mu lu ngi chana de ngi general ni gouvernement au prendra commune den jamena ga dum handu yo mu dan mu ga kollo president ga dai namru gu dinge kede kada mi yo ga hay ju gu izamu mi ga yo dai nan mu ga akollo dai ya dum nga dan yo na cha ga mi yo ngi kede de mu ga to kollo dum on yo ngir mi cha daga amina ko jana yo a wonde ka wi ga de di chono hala di ga ranga rgph 3 ngi mi yo ngi kul ga dai dran mu ga ya ma yulu lu ga lu ga yu gu dai ya isabu mi ga yo a wonde ka wi ga yo to chono a wonde burni dum nya mana handu hala kidan mo enir kal kal gao hala hadad yo dinga de de cha ga fro nya mana handu amina ko jana yo di che tamara de jo mi yo ngi kede yo ga yama yama te yen kidan go yudu ga mi yo ga yan yo go kere di chono di nga hala dai nan ga kidan ngani ko tra yo mi yo ga dai dran mi ko lu jamai fado si ja ngo ga te gro mi go yan ngara ne itara na fado kar chono dran go yani chi kana di me bote na jo wi ga dai yan yima yi gada dai jana fado mi go yal nga itara ngi di yugi subo ngaran di chono fado ga te yen dai yo awunde burinde mu nyamana handio ngu singan amay na jodu kal kal ga mi go yi ta yudu kal kal lo yan ki dangar ne yo nga dai dinga mi na ko jena da ca ga wonde ka wali ngar agar mo naram halama dinga renda go di chono mi go jama nyeli yo jama edini mi go ngi kete karang jama yi ga dai ya ki dangar ne energy page 3 nga la mi go ngi i jugo dai sabu mi go di ke nga ya do ka baral de jugo da ca ga dawran ngre wote abal ngam nang so dai la rawa ki anara mo sayen na hagyu ki yo no na bal awnde sakani temi ni fakiga kna ga mu ko imbal no yarna grenta numno ka setta yimni mindi gi te kirai wadom ko imbalagno kami technique.

ci via giù a far bene dopo a barbaro con un gara di una dopo e ambila che dizia i cali hulla d'ambassi di da le ambassi di da giovana che chi gira bulca tali malda por mi camera taica tali maligo li vidi sono l'ambassadore alla maio alina vale che di chi da di dire le casse ma bull mi ambas ma ricette tali armal vul tocca tocca un gol li abba giovo di da un gol da fidi fita zero wani ya zai jibirali gara ya mace su mai suma da ududu tilde aina daina halitta ta taba fita yi ta dubar lillan na gaige an suwa zai fita zai rubi listara na vipalala ne yi listar vipalar kambas ta gali su lukolar kan jamila tal a wani ya zai tilde da rijira fama jaula kiki jonas gol udu baktu bai jaula daidai da halitta su mai suma na kalhur ta zira halitta su mai suma da ya ududu tilde na daidai wani zahil jibir kazib awon hulle bazari jiri bazari ilila don ba ya bili da valhuri mai bari su buna hur hala ya bas bai chatta ka tari wale ya zahi lifa so la so buja bala to bai wale su bai swali su da sababu wazan da professor michel bril awale shiri ya zai fili fi ya so ba bura wala shige zuwa da su bura bakaze golo su bai swala hita ziya lisu da gara ya bi ba bura wala farak ta zada da farak favar kigale DJ bara bila shige da ya zai fili fati da halawala ta bai bala e jaula kiki jilwal cholen hur bas bai chatta tari awalili ai a cada la gara yamba su da su da zala da professor de kullak Claris lehi da re diriwa da re fida za fita zuwa da halage da hirba le golo ni bai wala takila da hawa gazi su bai su wala wani fi hatta gara ya mi babu daga bas bai Richard tattora halage da hor golo a wani Michel Brulo li da diri bil bagala hala da hala fidi fi to bai wala karfa bai wala kafa za kolo du ula gori bila le gara ya sud har sudat urutli lele ela jor bazar bub duki kis kalvad yab doki dizia bidio elila daira whatsapp da yaba da charles darwin walti lali jira bagada huri baba hale guira huri baba hala hale space bala waz uduzulo la balil lali pidi sala vud yab daga de war ashike zeba gazi ba hil fi sababa yab bas bai chatta ka talib abalavul sulah li doctor sitakyo batili bili sraba la gara yab hatti golo da wala bi diya la subur fit fit ta lagi zala he ba bal voto wi ba zo ira aza wi ura lagi la wi ji fina tete awale la goli bili sraba li ya la bay halila li la de diri bi dar fina za fit ta zuwa da gara lagi su bai su ba la hawali la goba yi jabere ya place bai su wala faze burba vo ke teu teu teu ga ke jabere ya place bai su wala kali la wala godi bila alhage zila ta hidala basa hli urutita gi basa basa wal gidala tilela urutila elila daira alhage la ti lila lige basi warata la la gaili bege ai ili li gatarili udi chol e large alhage suwe suwa rugolo zila ba kazel tati abul katali wal dahwa lisa mwema gola vok selator gila doktor arul kabadi awale fili ya kwegira kwegizi chole ya basi suda wari sama avogozina li belisu lak porso tabwa zina katari labdela bakar sali azi bari uri wazibi bazari hawa nifu maimara azi baka mgola wani li te uri ya suda na basi maini chate gala tatka basi suda gahlina na kaiba balirati iritkolo afoge wani ya zihir gidi ya pungolo amuli ya basi maini chate tani sama imana hitamu ilia subala chole ya basi suda gharige ya mundur kachuku kata italina ayika kule za unu iri ima ziri jivini mfama imana azi ya basi maina fisubur kam gole awani ya ili huru sela lila kakwani gara ya mdibasi la diwana alpanatio wali ya taitani wali ya mgaguma na ya pamba kana aza sela tere gina zili argawi kenga vazimli wana tazia zihili li sulata awani pana za paa uguzunu karwa ismana ili mtiru atle kiswa ismana li huru murumama na hala nubu gwalma avu kuzana doktor arul kamati awani ya montani wali vo ahali vo mwana dide la basa ku la mutamde uki inesko awana zafita zori wa ser lisu nuko la nika jamela tani awani baktumba ni burumi kalina ba jongo ni wana zala mirirubi razbir baktumba tuwa ni gara mashayis kwa isumari ini galina
Belai subu da chukki ya ba daga da huri bida war subi ur chukka taz war bila da nazi tatila hala wali bali huri da chuk subu la ta taz ya. Aw sabay ba la li su li ba ak gi hub yab subu li ya ba shaki subay subu li la di dege li la li. Aga fi dalbi ba tap yab subu li ko loge. Da sok boy bi diya ba subu li fi tazi cheber kama. La ba sekretar bu gwal ba barah bi ko lo vun bili sara sami wa rizuta li da ba ba arte. Sama ala ba al bal vun tokur la bli li la di diya ba gwalo. Jabala baktu bu bara su batin bu zakata jabara da burwa bu war sur ba lisu da katti ci fida tete abol talili delegational governor bara ta kahur zubi jabale talili abida ko jiala awada tilda di dilat baga ba gol gara yab va biyab duba su ba buzuka da buzuka wi burbu til bu kale la de ga do subulele awali da do talilda di jira da tilda da jivya su da vatur zubi jabale le jivya bila shaki su bai subara kada ga gole bi duk lage zai da diyar huri bi dawar su bai subara subara huri zai da ga fazire a bada ibi da gawar bodu shabu ga kalkol wali ga tew a lidi a hidir wala shaki su bai subara zali su da ka zai wada su biyu da gefta da adu a debi abida a gyabla ba ta karo da da yiri golara huri zai da su bai subara ga su tewa hubu zuwa da dilla halawara zai hitan soda lel burbu debe arwalu wali subu li tewa dubi kazala halagiri ba li fabi chive awali gole vis prime minister li minister bali rusu du kuwa dagiri lata li ba la bahabat awali burbu ka bala wala li toka li ki gwelura suba suba la ha yab adagari wadaila awali fitas fitas vama dewa bakabu gole gara yab duba li resa sobara ashe subara lilla halawara ta gazbi padaka ba subura wari hilla de didirwade ite rega jira lugu varro ba haya bas wa daire sab ya bi subaya ya buta jorbo wala bi fura shay subara lilwi jibira tita ba subay suba kolara ala bar gazida suda va liya bila shay subara furuz kada gabi adalla da ara de didira zat burwa vo lil vara shay zilite wa fatti jiviali ba chule tabeda basi jadgi kali gel gam de pra deu deu la hala fat bay di dogo yamba deur goro jakila dog wal ya bila ba kor woro de tali subana vu radio la haji da hu bila halal barka sawila deu di li uruda yaba daga di kaburula de ba chatta di jag josi yarwada al gag de pra deu di la hala bi alon bila ba fayta yal burbi avo technician yar la iva li ga hubulu li sogole kullal gag de pra deu di la hala